Parang kikwilang kitsok bumpon na chikibach, chuak kabih. Tra kompak ng kayakok, naknayarih na ben, nailang khila chavech. Kulua mi kope, nismakap na bi, chka auk intet.